0: Recap Minggu Tu. Recap Minggu Tu. Why Seberai?
1: WAIYFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: 24 jam WAIYFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami, WAIYFM segulai sejalai.